change my life. Love you, Baba. Ane akwam kwachafu ndi anom nyom tofu am umay weye ni motum ni wutawro ya luka kwabu bronemu ah bala ni wo fini wo ya luka ah sa bo se wo ba me ah ye sa nyamye.

sa wa ya le sa no e di ni pansam sa problem e flow so di e di ni pansam I will say what did you want with this one was ya di ni na di bua wo na wi awa ye na sa we di wo ha wa ma ni e be to and sa wi o ani mu a ta le ba dina and I'm not paying me catch you on plan praise wa how do be feel up what got you no so do do what you already yes Christ did it ya no oh ma wo to me so no ya ko baba wo ya mi be sale sale sale na di ade ya isa sa wura ni hai ni ma mi se mi ko pe bibi ara mi ko pe bibi

Adi Adachino, na wo si be pipino na wonim hwei. Na sani e wo mo nipa da no. Na wo tumi de woni akọ ba bi sa wo be sɛ no. Sani nyame be sɛ wo. E ka kire. Sa wo ya kora wo si be pipio wonim kwan a ese no. Si ade banche ne ye ye. Ye di crazy na ye wonim. Na so wo sani pipi ye. Na so durum na bia wani pre woni ato sɛ sɛ wo tumi de kọ ba bi sɛ on sɛ. Eh, wi ase na wo kro no. We are ready as no as no. Mine zani onya mi aka. Biuni aminyo.

su dine ne mono ko to tay ni na ko to ma kwete me ni na pa mu ka se woni a ni ne bo yele sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amari ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chekuto.

na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we don ah wonyam so na funyam so wow na ni monyam tumi.